0: himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
1: So agahan pagpunta sa test center, make sure that you have the required identification, dapat comfortable clothes, at syempre dapat yung body and mind natin is ready for the test.
0: Kukuha ka ba ng English language test para sa iyong visa application tulad ng IELTS, PTE at iba pa? Pakinggan ang gabay kung paano ito isinasagawa at mga tips na rin sa paghahanda sa bagong episode ng Trabaho, Visa at iba pa.
2: In rural and remote areas, drinking water might come from a range of sources, including bores, rivers, or rainwater tanks. The level of treatment and system resilience can vary depending on the local infrastructure.
0: Dahil iba-iba ang kalidad at supply ng tubig sa bawat lugar dito sa Australia, paano nga ba natin malalaman kung ligtas itong inumin? Abangan ang detalye sa Australia Explained. At ngayong papalapit na new financial year, bakit nga ba mahalagang huwag magmadali sa pag-lodge ng tax return? Magandang umaga, Edenel Magtibay ang kasama nyo sa programa para sa ating mga talakayan ngayong 29 ng Hunyo taong 2026. At narito rin para maghatid ng maiinit na balita, si Helen Quinonola.
3: Sa ulo ng mga balita, shark detection drones palalawakin sa mga dagat sa New South Wales buong taon. Bird flu sa South Australia, natukoy sa migratory bird pero walang ebidensyang kumalat. At Pilipinas, itinutulak ang unang offshore wind project sa Southeast Asia.

0: Ikinatuwa ng animal rights activists ang balitang gagamitin na buong taon ang shark detection drones sa maraming beach sa New South Wales. Pero nananawagan din sila ngayon na tanggalin na ang mga shark net. Ayon sa Humane World for Animals Australia, 90% ng mga hayop na nahuhuli sa shark nets sa mga dagat ay hindi ang target na uri ng pating. Kabilang din dito ang ilang critically endangered wildlife. Inanunsyo ng state government na maglalaan ito ng karagdagang $34 million para sa shark spotting drones. Ang Surf Life Saving New South Wales ang magsasagawa ng monitoring. Uunahin ito ang mga beach na maraming swimmers at surfers, lalo na sa mga lugar kung saan mas madalas ang shark incidents.
1: To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometers that the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
0: Samantala, ilulunsad ng gobyerno ng Australia ang bagong Independent National Environmental Protection Agency sa Miyerkules, Hulyo 1, kasunod ito ng environmental law reforms na naipasa noong Disyembre noong nakaraang taon. Ayon sa gobyerno, palalakasin ng National EPA ang environmental protections habang pinapabilis ang proseso para sa housing, energy at minerals projects. Pero ayon sa legal organization na Environmental Justice Australia, kahit independent body ang ehensya, mananatili pa rin sa Environment Minister ang responsibilidad sa mga desisyon. Sa panayam sa Sky News, sinabi ni Environment Minister Murray Watt na kailangan ang ehensyang ito para mas maipatupad ang mas matibay na environmental protections.
2: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
0: Samantala, sinabi ng mga otoridad ng South Australia na walang ebidensya na kumalat na ang bird flu sa local wildlife populations. Ito ay sa kabila ng unang kumpirmadong kaso ng estado na natukoy sa isang migratory bird. Noong Linggo, sinabi ni Premier Peter Malinauskas na mula noong June 20, mahigit 520 na reports na ang natanggap sa public hotline. Mula rito, 23 tests ang isinagawa pero isa lamang ang kumpirmadong kaso. Ayon kay Chief Vet Sky Froian, nagsasagawa na ng malawakang paghahanap ang field officers mula sa iba't ibang ahensya. Gumamit na rin ng helicopters para maabot at masuri ang mga remote area.
3: And happy to report that today we have no evidence of significant mortalities in wildlife. So they have of course been helping in terms of reporting individual cases, and we've been managing them through the hotline as we do with every other call, but no evidence that this has spread into wildlife populations, which is excellent news.
0: Balita mula sa ibang bansa. Nasagip mula sa gumuhong mga gusali ang isang lalaki at ang kanyang anak matapos ang malalakas na lindol sa Venezuela. Dinala pa baba ng American at French rescue teams ang mag-ama gamit ang stretchers mula sa tambak ng mga debris. Ayon sa interim president ng Venezuela na si Delcy Rodriguez, 33 katao na ang nasagip ilang araw matapos tamaan ng dalawang malalakas na lindol ang bansa. Hindi bababa sa 1,450 katao ang nasawi habang libo-libo pa ang nawawala. Ayon sa International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, mahirap ang kondisyon para sa mga rescue teams habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
4: Bueno, agua.
5: We are short on drinking water and basic daily necessities. We have patients who need medicine. Things are really tough right now.
4: Gracias, sargento.
0: Babala, ang susunod na balita ay may detalyeng maaring makabahala sa ating tagapakinig. Isang Australiano ang kinasuhan ng murder sa Thailand matapos matagpuan ang bangkay ng isang babae sa loob ng maleta malapit sa riles ng tren. Kinilala ng mga polis ang lalaki bilang si Simon Peter Carman. Inaresto siya sa Main International Airport ng Bangkok noong Biyernes ng gabi, June 26, habang umano'y sinusubukang umalis ng bansa sakay ng Jetstar flight papuntang Perth. Ayon sa local media sa Thailand, na inaaresto ang lalaki matapos matagpuan ang bangkay ng dalagita sa loob ng isang itim na maleta sa tabi ng railway sa resort town ng Pattaya. Ayon sa The Pattaya News, una umanong itinanggi ng lalaki ang kanyang pagkakasangkot. Pero kalaunan, sinabi niyang kumilos siya bilang self-defense matapos umano siyang pagbantaan ng dalagita gamit ang kutsilyo habang nagtatalo sila. Sa video footage ng police, nagpahayag ng pagsisisi si Carmen sa pamilya ng babae. Pero itinanggi pa rin niyang pinatay niya ang 18 anyos na babae. At balita mula sa Pilipinas. Mga proyekto sa renewable energy itinutulak ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng GMA News, itinutulak ng Pilipinas ang mas maraming investment para sa itinuturing na unang offshore wind project sa Southeast Asia. Layunin nitong palakasin ang renewable energy sector ng bansa at bawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ulat, mahalaga rin ito sa energy security ng Pilipinas, lalo na habang patuloy na tumataas ang demand sa kuryente. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakatulong ang proyekto sa paglikha ng trabaho, pag-akit ng foreign investment at paglipat ng bansa sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. At dumako naman tayo sa balitang pampalakasan sa football. Canada ang unang team na nakapasok sa round of 16 ng World Cup matapos talunin ng South Africa sa puntos na 1-0 o 1-0. Si Stephen Eustachio ang nakapuntos ng winning goal sa 19:02 ng laban. Ayon sa kanya, napakagandang resulta ito para sa kanilang koponan.
4: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it, and it went to the back of the net, so I'm very happy.
0: Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes sa ilang bahagi ng Australia. Sa Perth at Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Maaraw sa Hobart na nasa 15 degrees. Sa Canberra, may ilang pag-ulan na nasa 15 degrees. Sa Sydney, may ilang pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Wollongong at Newcastle, uulan din na nasa 17 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Cairns, uulan din na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

0: Nang magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino ngayong 29 ng Hunyo taong 2026. Lunes na Lunes! Good morning po sa lahat ng mga magbabalik trabaho, magbabalik eskwela, lalo yung mga nag-aabang na sa kanilang school holidays, yung mga bata dyan o yung mga magulang na may mga plano dahil ilang araw, no, sa susunod na linggo ay muling mamamahinga ang ilang mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan. Good morning din po sa lahat ng mga nagmamaneho o yung mga nagda-drive dyan, pwedeng nagtatrabaho din o yung may mga ride sharing na ano na mga pinagkakaabalahan. Medyo madulas ang kalsada dahil po sa ilang maulang panahon sa iba't ibang bahagi ng Australia. Ingat po tayong lahat at maraming salamat din sa inyong pagtutok. Naku, marami tayong dapat abangan at kasama natin ngayong umaga si Helen Canyanola. Good morning, Helen.
1: Good morning, Edinel. Speaking of pahinga, nakapagpahinga ka ba last weekend? Nanood ka ba ng game ng Socceroos?
0: Nako, nakaabang tayo. Pero yung pahinga siguro medyo isinantabi muna natin dahil ang daming ganap ng weekend.
1: Lalo na sa mga Filipino communities, Eds, no?
0: Totoo yan. At mamaya nga, no, kung may oras tayo, may babahagi natin yung mga naging kaganapan dito sa Philo FOMO Fest. Nakauna-una ang ginanap sa Paramata nitong nagdaang Sabado. At iba pang mga kaganapan sa komunidad na inaabangan din ng ating mga kababayan.
1: Nako, Eds, itong buwan ng June, ang dami talaga nagaganap, lalo na pagdating sa mga komunidad sa Filipino. At nakakasaya kasi nga once a year or even if like sa ganitong pagkakataon, nagiging konektado tayo sa ating mga komunidad.
0: Oo, at isa din yan sa kinakatuwa ng marami nating mga kababayan, yung magkaroon ng mga community events, nakakakilala, nakakasalamuhan ng mga kapwa Pilipino, nakakatikim din ng masasarap na mga pagkain Pilipino.
1: So ano yung kinain mo doon sa festival?
0: Naku, ang dami, pero first time ko nakatikim ng pizza na adobo flavor at longganisa yung topping. So, 'di ba kakaiba? Kaya ang sarap talaga, iba-iba yung mga luto ngayon. Yung iba kasi magkakaroon ng mga fusion or twist para patok din sa panlasa, hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng mga nandito pa sa Australia. Kaya nako, abangan po ninyo, marami tayong ikikwento niyan at marami din tayong mga hatid ng mga larawan. Pwede niyo puntahan ang aming Facebook page, ang aming Instagram, nandiyan po sa aming social media ang iba't ibang kwento ng mga kaganapan sa komunidad. Pero apart from this ano no, mga community events sa ating mga kababayan, magtatapos na ang buwan ng Hunyo.
1: Bagong buwan, bagong mga patakaran, July 1. Yun talaga yung parating tumatatak sa aking isip. Pag sa Australia, July 1, everything is almost new. Parang
0: yes.
1: New Year, no?
0: Diba? Parang sa halip na January, parang may chance pa akong gumawa ng bagong resolution mid-year.
1: Yes. Sa ibang usapan naman. Sa ibang aspeto naman ito. Mostly financial.
0: Yes, isa yan. Dahil dito sa Australia, dito ko lang din naranasan itong pagkakaroon ng new financial year. O yung... 'di ba nagkakaroon ng end of financial year sale?
1: Yes.
0: Isa 'yan sa mga inaabangan din ng marami na hindi pa man nakukuha ang tax refund ay may gastos na. Pero babawiin ulit sa sunod. So yung mga ganyan
1: discount. Para advance yung gastos, no?
0: Oo, para sa pang next year ulit. Pero 'yan, talking about tax refund. Yan, pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, ano, etong pag-file ninyo ng inyong mga tax refund dahil tuwing end of financial year, isa nga ito sa pinagkakaabalan at pinaghahandaan ng mga Australians at ng Australian Taxation Office. Hmm. Pero may paalala sila sa atin ngayon, ano, Helen, na maging ano, patient daw tayo. Huwag daw tayong agad-agad
1: magmadali. At sabi yan ng ATO, Australian Taxation Office, Edinel, na bakit mas mabuting maghintay? At saka anong ibig sabihin itong mga tax ready? At kung paano ba maghanda ng maayos bago mag-lodge ng tax return.
0: Tama. At nung nakaraang taon pala, Helen, sinabi rin ng ATO na halos 600,000 na tax returns ang kanilang inadjust o isinaayos dahil maraming mga Australians ang napaaga ang pagla-lodge pero may mga pagkakamali o merong mga hindi tama silang nailagay dun sa kanilang mga ni-lodge. So medyo, ano to, no? 600,000, malaking bilang ito ng mga kailangang ayusin.
1: At kasali ka ba sa bilang na ito?
0: Nako, yun nga yung isa sa iniisip ko. Buti na lang at medyo tamad ako mag-asikaso sa mabilisan.
1: Akala ko lang yung tamad.
0: No, oh, hindi

0: tax refund or tax returns. Basta kabisado po ninyo at may gabay din naman po sa mga ATO websites sa ating mga kababayan, ano, maaari po ninyong masundan yung mga steps doon kung paano ang tamang paglo-lodge. Pero kung hindi kayo komportable, maaari din kayong humingi ng tulong sa mga rehistrado. Uniulit ko ha, mga rehistrado po na mga accountants at mga ano no, mga mismong nakakaalam ng mga ganitong proseso, dahil mas matutulungan po nila kayo, mas makakaiwas din kayo sa sakit ng ulo. Marami din tayong mga ibinahagi dito sa SBS. Meron po tayo sa May Paraan at ganun din sa Paano Ba, na ilang mga tips na ibinigay po ng mga ano no, mga eksperto kung paano po or ginagabayan nila tayo kung paano mas mapapadali ang ating pag lalodge ng ating mga tax returns at syempre yung pagkuha din ng tamang tax refund.
1: O nga, it's importante ito lalo na sa mga bagong dating sa Australia o yung mga first time na maglalodge.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mahiya kung nalilito, mag-research, kumonsulta at saka magtanong. At saka marami ding mga Filipino-Australians ngayon ang may mga maraming trabaho, mga
0: yes,
1: casual jobs, mga businesses, at saka mga side income. Kaya importante rin na kung hindi kaya na do it yourself, mas importante na maging sigurado na lang at mag-hire na lang ng registered tax agent.
0: Ayan. Kaya naman sa mga kababayan natin, ano, maging mapanuri po tayo, maging pasensyoso, no? Huwag masyadong
1: magmadali.
0: Oo, huwag agad-agad.
1: Financial wisdom din ito, di ba?
0: Oo.
1: Parang may lesson din na pinapatuto
0: sa atin. Kaya naman, alam ko marami tayong mga bayarin ngayon. Napakataas ng cost of living, maraming mga pinaglalaanan siguro. Yung hindi pa natin nakukuha, na budget na natin for the next few months. Kaya talagang inaabangan natin. Pero mas maganda pa rin na tayo ay maging maingat sa paglalagay po ng ating mga impormasyon at umiwas din ano doon sa mga nag-i-email at mga hindi lihito mong mga text messages or may mga tawag. Hindi natin maiwasan, pero maari po tayong mas maging matalino, ano, mas alerto para hindi po ibigay yung ating mga personal na impormasyon, mga password at inyo pong mga detalye na maari maka-compromise o mas maging at risk kayo, no, at ang inyo pong mga naghirapang pera ay lalong mawala. So, ingatan po ang inyong mga personal details. Ang ATO naman po ay hindi nananakot at hindi po sila basta-basta tumatawag at para hingin po yung inyong mga bank details. So, lagi po ninyo yung tandaan kung sila man po ay nagpakilalang mula sa ATOs. At marami pa rin tayong mga binibigay na tips na ganyan, ano, tungkol sa pag-iwas sa scam at pag-iingat. At syempre, iba pang mga detalye ngayong tax time at new financial year. Kaya lagi lang po kayong tumutok dito sa SBS Filipino at marami pa tayong mga ihahatid na ulat. And with you, Helen, ano naman ang mga abangan?
1: Nakuabangan natin, Eds, yung bakit kaya tumataas yung mga Pilipino na nagmamigrate, ano? Ginamit ko yung symbolism ng maleta kasi nga sa maleta
0: lagi natin papakinggan ngayon. Oo.
1: Sa Philippines, diba, yung simbolo ng maleta is corruption or kapangyarihan, kasakiman. Pero iba yung simbolo ng maleta sa mga migrant workers.
0: Oo.
1: Ito yung simbolo ng sakripisyo tsaka pagmamahal. So yung tanong ko, bakit every Filipino family may mga migrante or may mga nag-iimpake ng kanilang mga maleta paalis ng bansa. So yun yung parang na-curious ako at saka gusto kong mag-dig deeper sa issue na ganyan.
0: Mm-mm. Napakagandang tanong, ano, at sa atin, ano, para may panahon din tayong mag-reflect na somehow parang sa pamilyang Pilipino ay magandang pakinggan na merong OFW sa pamilya, pero may realidad na may masakit din or meron ding bahagi ito na malaking sakripisyo.
1: May kapalit, di ba? Sa lahat ng ginagawa,
0: so,
1: may kapalit.
0: So, bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ano ang mga ano ang mayroon sa ating mga Pilipino na kailangan nating maibahagi, ano? At marami pa tayong mga pwedeng matutunan mula dito. At abangan namin ang ulat na yan mula sa iyo, Helen, sa mga susunod na araw.
1: Naku, maraming salamat, Eds. At saka paalala lang sa mga Filipino-Australians na tax time, huwag magmadali.
0: Yan. At abangan nyo rin bukas si Helen sa pagbaba hagi ng programa, unang-unang salang. So, abangan natin yan, Helen. Maraming salamat. Magandang umaga sa iyo.
1: Thank you.
0: Ayan. At sa mga kababayan natin, ngayong umaga din po, may iba pa tayong mga kwentong ibabahagi sa inyo. Abangan po ninyo sa ating pagbabalik sa mga mahilig uminom ng tubig. O, tubig po, hindi beer. Dito sa Australia, iba't iba po ang sources ng tubig. At dito rin natin naranasan, ano, na pwede ka palang uminom ng tubig mula sa tap. Kasi nasanay tayo sa Pilipinas, ano, na hindi basta-basta pwedeng makainom agad-agad ng galing sa gripo, ano, o sa

0: Yan ang awiting Cool Ka Lang by Prettier Than Pink para sa mga cool na cool ang morning o hindi masyado. Naku, cool lang po tayo lalo na kung nagmamaneho kayo ano at may mga pupuntahan o kaya naman Lunes na Lunes ano, simula ng bagong linggo. Kung may init ang ulo, shake-shake muna natin yan. At pakinggan muna natin ang ilan sa mga pampag-good vibes nating mga awitin dito sa SBS Filipino. Pero sa atin pong programa ngayong umaga, uminom rin kayo ng maraming tubig para medyo ma-cool down din o kumalma-kalma kayo ng konti ano ngayong umaga. Dahil ihatid naman natin sa inyo ang dahilan kung bakit iba-iba ang kalidad ng tubig sa bawat lugar dito sa Australia. At paano nga ba natin malalaman kung ligtas o safe po itong inumin? Dahil mahalaga po ano, magkakaroon natin ng ligtas na inumin. At dito po sa Australia ay mahal ang bottled water kung kayo ay nakakabili ng mga bottled water sa iba't ibang mga tindahan. At sa inyo po ang mga tahanan sa atin ring mga kalusugan, mahalagang mapanatili natin na ligtas ano, kung ano man po ang ating mga tinitig at itong mga inumin na mayroon tayo. Kaya pakinggan natin ang ulat mula kay Sheila Joy Labrador para sa Australia Explained.
1: Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
2: Ang pag-inom ng isang basong tubig mula sa gripo ay hindi lang nakakapawi ng uhaw o nagbibigay ng preskong pakiramdam, kundi nakakatulong din para mapanatiling hydrated ang ating katawan. Mahalaga ito para matugunan ang daily fluid intake na kailangan. Sa Australia, ang lokasyon mo ang nagtatakda kung saan galing ang inuming tubig. Maaaring mula ito sa desalinated seawater o tubig dagat, groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa o sa mga dam. Sa mga lungsod at karamihan ng mga regional towns, dumadaan ang inuming tubig sa mga underground water pipes na bahagi ng malawak na water main network papunta sa mga kabahayan. Pero ang tanong, kapag binuksan mo ba ang gripo sa kusina, ligtas bang inumin ang tubig? Nagtanong kami sa dalawang eksperto sa tubig para sa kanilang payo. Isa sa kanila, si Dr. Emily Quick, co-chair ng Water Quality Specialist Network ng Australian Water Association.
3: Yes, in most parts of Australia, tap water is safe to drink. It's treated and monitored to meet strict health-based standards that consistently meets the Australian drinking water guidelines. And water utilities also regularly test it to ensure it's safe.
2: Sang-ayon dito si Professor Stuart Kahn, isang water quality researcher mula sa School of Civil Engineering ng University of Sydney.
4: Most of the time in most of Australia, the answer is unequivocally yes. But safety is a relative term. And there are certainly water supplies in Australia with significantly lower levels of safety than others. The most challenging water supplies to keep safe tend to be those in smaller, regional and remote communities. It's those communities which often have the least access to more sophisticated technologies for water treatment and water quality monitoring, as well as lower access to people with the proper training and skills to operate those technologies.
2: Paliwanag pa ni Stuart, ang Australian Drinking Water Guidelines ang nagsisilbing pambansang pamantayan na nagbibigay gabay sa mga tagapagsupply ng tubig upang matiyak na ligtas at maaasahan ang inuming tubig para sa mga komunidad.
4: For the most part, the Australian Drinking Water Guidelines don't specify particular treatment processes for treating drinking water. The risk-based framework recognizes that some water sources are inherently more or less vulnerable to contamination than others. So the type and degree of treatment required to reach an acceptable level of safety varies from one supply to another.
2: Ayon kay Stuart, ang karaniwang proseso ng paglilinis ng tubig sa Australia ay kinabibilangan ng coagulation, filtration, at chlorine disinfection. Ang coagulation ay isang kemikal na proseso kung saan pinagsasama-sama ang mga maliliit na dumi at organikong bagay para maging mas malalaking piraso na mas madaling alisin sa pamamagitan ng filtration o pagsasala. Paliwanag naman ni Emily, Bago pa man dumaloy sa iyong gripo, ang tubig ay dumadaan na sa multiple barrier approach. Kabilang dito ang filtration at disinfection para matanggal ang dumi, bacteria, virus, at iba pang mapanganib na sangkap o substances.
3: Chlorine is added to most drinking water in Australia to kill germs and keep it safe. Fluoride is added in many areas to help prevent tooth decay. Both chemicals are safe and are used at low levels within the limits of Australian drinking water guidelines.
2: Sabi pa ni Stuart, napakahalaga ang mga prosesong ito sa paglilinis ng tubig.
4: Despite some concern in the community, drinking water fluoridation is well established to be highly effective and an extremely safe practice. Dissolved chlorine is very effective for killing or inactivating pathogenic microorganisms that would otherwise do us harm. Drinking water disinfection with chlorine has saved many millions of lives throughout the last century.
2: Dagdag paliwanag nito, maaaring magkakaiba rin ang kalidad at lasa ng inuming tubig, kahit pa sa pagitan ng mga malalaking lungsod.
4: The first reason is due to variable sources for the water. Some of these cities rely on groundwater, which can vary in mineral and salt composition. Some use water from lakes or dams, and these can be affected by the growth of algae. Many of these cities supplement their drinking water with desalinated seawater, which is highly purified, but it's also another source of variability.
2: Ayon kay Emily, sa mga regional area, may iba't ibang dahilan na maaaring makaapekto sa kalidad ng local drinking water.
3: In rural and remote areas, drinking water may come from a range of sources including bores, rivers, or rainwater tanks. The level of treatment and system resilience can vary depending on the local infrastructure, operation support, and environmental conditions.
2: Dagdag ni Stuart, may pagkakaiba rin sa kalidad ng inuming tubig. Depende kung ito ay galing sa groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa o surface water. Utubig mula sa mga lawa, ilog o dam.
4: Many remote communities rely on groundwater, and groundwater quality can be impacted by naturally occurring minerals, things such as calcium, magnesium, sodium, or in some cases arsenic and uranium. It's important to understand what levels people may be exposed to in order to understand the risks. Other communities rely on surface water such as creeks and rivers, and water quality can fluctuate following rainfall and other local climate events.
2: Kapag may mga nangyayari na hindi inaasahan na dala ng kalikasan na nakakaapekto sa supply ng inuming tubig, sabi ni Emily, ang local health authorities at water utilities ang magbibigay ng gabay kung ano ang kailangan gawin.
3: Boiling or filtering the water may be recommended as a precautionary measure when there is a known or suspected risk to water quality. So, for example, following an extreme weather event like flooding, or if there is a concern that treatment barriers may not be fully effective.
2: Bago pa man ang dekada 80, maraming bahay sa Australia ang ginamitan ng mga lead pipes o lead soldering sa kanilang plumbing system. Sa mga lumang gusaling ito, unti-unting humahalo ang tingga mula sa mga tubo papunta sa tubig. Karaniwan itong nangyayari kapag matagal na hindi nagamit ang gripo o naging stagnant ang tubig sa mga tubo. Kung nag-aalala ka na maaring may lead o tingga ang mga tubo sa iyong bahay na humahalo sa tubig, payo ng mga eksperto, hayaang dumaloy ang tubig sa gripo ng ilang segundo bago ito gamitin, lalo na sa umaga. Pero ayon kay Stuart, kung mapansin mong may pagbabago sa kalidad ng iniinom mong tubig, mahalagang malaman mo agad kung ano ang dapat gawin.
4: Customers can contact their water suppliers to express concerns, and this can be most effectively done if you can explain the basis for your concerns. Does the water taste, smell, or look different? Are your concerns derived from illnesses within your household? Any information will assist the water supplier to diagnose and assess

0: potential problems.
1: Makikita mo ang karamihan sa mga datos, ulat at resulta ng pagsusuri sa kalidad ng tubig online. Kaya't makipag-ugnayan sa iyong local water supplier para sa tamang gabay. Kaya sa susunod na iinom ka ng tubig o tap water, makakasiguro kang may mga pamantayan at proseso na sinusunod para tiyaking ligtas itong inumin. Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
2: Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
8: Nagbabalik tayo sa ating programa. Isa sa mga requirements sa mga skilled o student visa ang English language test. Maaari itong maging IELTS, PTA o iba pa. Sa episode na ito ng trabaho, visa at iba pa, aalamin natin ang gabay sa realidad ng mga nangyayari sa PTE test centers at kung paano ito mapapaghandaan. Narito ang ulat at panayam ni TJ Korea.
9: Tinalakay na natin kung mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Test, gayon din ang pag-unawa sa scoring system at mga tips sa teknolohiya gaya ng mic at mabilis na pagta-type. Ngayon naman sa episode na ito ng trabaho, visa at iba pa, aalamin natin ang mga realidad sa PTE testing center sa mismong araw ng inyong pagsusulit. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, upang bigyan tayo ng gabay. Pero paalala lang, ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang eksperto.
10: Trabaho, visa at iba pa.
11: Trabaho, visa at iba pa.
9: Puntahatin yung realidad sa test center. Kasi may mga pagkakataon na handang-handa ka, pinagandaan mo na ako, ito yung mic mo, ito ang pagkiklik mo at pagta-type mo. Pero pagdating sa mismong test center, may mga kakaibang nagaganap. O hindi iba yung talagang, sabi nila, expectations versus reality, di ba? Bigyan mo kami ng mga gantong saan na pwedeng watch out o ano yung pwedeng asahan na nangyayari talaga mismo sa mga test centers.
12: Una po, importante, lagi ninyong i-check ang time and place ng inyong booking. Okay? Lagi kong sinasabi ito sa mga estudyante ko na kung maaari naman at malapit naman kayo dun sa test center, bisitahin nyo bago ang test. Ano? Para hindi po kayo nagmamadali na, ay, nasaan ba yung ano? Nasaan ba yung test center ko? Ano? Nakakadagdag po yun. Ang tawag ko dyan, TJ, is unnecessary stress. Okay? Nakakadagdag siya sa unnecessary stress kasi kailangan yung ating mindset is nakafocus lamang doon sa test na yon. Okay? So, pagdating natin sa test center, meron pa po tayong tinatawag na registration. Kaya hindi po pwedeng pupunta kayo ng test na 10 minutes exam nyo na po. Ano? Meron minsan akong nababasa ng mga comments ng mga

0: babae natin, hindi daw sila pinag-test kasi 5 minutes late daw sila. Totoo po yun. Hindi na po kayo tatanggapin kapag ka po late na po kayong dumating. Yun po ay isang katotohanan. Ano? So, kailangan po nating i-prepare. Okay, so pagdating po natin sa test center, TJ, ikaw ay kailangan pa ng registration. Okay, kailangan mong ipakita ang iyong passport. Mayroon pong mga test na hindi pumapayag na driver's license lamang or ibang klaseng ID. Mayroon pong mahigpit na kailangang passport. Kaya pag sinabi pong passport, passport po. Isa pa ito, TJ, ano? Minsan yung mga passport na less than 6 months ang expiration, hindi nila tinatanggap, ha? So mahalaga po na i-check ang inyong passport at tawagan ang test center para sa clarification. Okay, mahalaga po yan. Okay, so pagdating mo doon, alam mo, ito experience ko, ano, nag-register ako, pinatanggal pa ang aking eyeglasses, chine-check pa nila kung yung eyeglasses mo ay walang mga, yun yung mga high-tech na eyeglasses na may mga, ano, camera, check pa yan. Ito pa, kailangan po ninyong magsuot ng komportableng damit. Kasi po, minsan kapag ka mayroon kayong sweatshirt or hoodies, pinapatanggal po yan. Kasi pwede po siyang opportunity na lagyan ng cheating. So, kailangan po, opo. And nasa discretion din po yun ng exam center, ha? So, kailangan po dress comfortably, okay? Kung ipaalis po sa inyo ang jacket, at least komportable kayo. Kung ipaalis po ang hoodie, komportable po kayo, okay? Minsan, pinapaalis din nila yung malalaki na, ano, ha? Na mga bracelet at saka mga necklace. Oo. Oo. So, kailangan po aware tayo, no? So, ganun po. So, comfortable clothes, ano? At saka, syempre, ito importante, TJ. Bago mag-exam, kumain po kayo kasi nakakapagod po yung exam. Imagine mo naman, 2 oras kang nag-e-exam, di ba? Wala pong break ang PTE exam, ha? Oo, wala, dire-diretso. So, bago po kayo pumasok ng test center, kailangan nyo na pong magbanyo. Kasi, can you imagine, naghihirap ka na nga na mag-answer ng ano, ng questions, tapos hindi ka pa komportable. So, mga ganyan, mga mahahalagang bagay po yan. So, agahan, pagpunta sa test center, make sure that you have the required identification. Dapat comfortable clothes at syempre dapat yung body and mind natin is ready for the test. Yun po ang aking mga advice sa inyo.
1: Ilan naman kababayan natin na naku, naiihi lagi kapag kinakabahan, 'di ba? O baubos ata ang oras mo. Wala.
0: Well, pwede po kayong ito. Pwede ka namang payagan ng examiner mo, pero hindi mo na mababawi yung time.
1: So, naku, maubos pala.
0: So, meron mga extension naman to the rules, pwede naman. Pero, tatandaan mo, kung pinayagan kang lumabas, pagbalik mo, kakapan ka na naman ulit.
1: Habang
0: at hindi
1: proseso.
0: Mo na mababawi yung oras na nawala sa'yo. Okay?
1: Naku. Pagdating dun sa center mismo, syempre may mga expectation ka. Nabanggit mo kanina na may speaking, di ba? At sabay-sabay mag-uusap. Yes. Ayan ba, naku, maririnig ko ba yung katabi ko? Makaka-distract ba sa akin yan? Ano yung usual na environment?
0: So, pagpasok natin ng exam room, ano, ang nakalagay kasi sa website ng exam ng PTE, ay pwede silang mag-accommodate ng mula hanggang sa 12 o 15 tao. So, can you imagine that? Okay. So, kayo ay you are sitting beside each other na parang may mga cubicle lang yon, pero hindi siya ano, soundproof. So talagang maririnig mo yung iyong katabi kung ano man ang sinasabi niya doon sa speaking test. At alam ko na ito ay isang challenge para sa marami sa ating, hindi lamang sa ating mga kababayan, pero napakaraming mga estudyante o mag-aaral, no? Talagang challenge sila pagka, syempre, maingay yung environment. Ano? So, kung ganun, ang ginagawa ko normally, halimbawa, nagpa-practice, inire-recommend ko sa mga estudyante, mag-practice kayo sa maingay na lugar. Okay. Okay, pwede halimbawa na, kaya wala sa bahay, i-on mo yung TV. Okay, para nasasanay ka doon sa maingay na environment. Okay, o minsan naman, halimbawa, okay, punta ka sa isang cafe, tapos dun ka mag-practice para masanay ka doon sa environment na yon. Lagi kong sinasabi na, hindi natin mababago yung environment na kung saan tayo nagtetest. Pero pwede nating sanayin ang sarili natin doon sa, kumbaga parang mock environment, katulad ng environment na kakaharapin natin para hindi tayo ma-shock pagdating ng test. Yun ang advice ko.
1: Nako, tama yun, lalo na yung maganda yung may TV no, na buksan kapag wala ka namang, sa hindi ka makapunta sa labas o nahihiya ka doon kung magsasalita. Pwede naman pala sa bahay.
0: TV o radyo, diba?
1: Nasabay-sabay na pakinggan yan. Isa pa sa mga concern din, halimbawa nga, nag-i-exam ka na, nako, yung mouse mo biglang hindi gumagana o baka yung mic parang hindi rin gumagana, walang levels na nakikita ka. Ano yung mga gantong klaseng experience? Nangyayari ba ito, May? At ano yung dapat gawin?
0: Oo, syempre pwedeng mangyari yan kasi syempre technology yan, di ba? So, pwedeng magkaroon ng aberya lagi doon sa technology. Pero lagi po ninyong tatandaan, lagi po kayong may invigilator. Kahit hindi po ninyo nakikita sa environment po ng testing na meron kayong invigilator, pinapanood po nila kayo sa camera, meron po kayong camera, at saka po yung windows po ng mga test center, nandoon po yung invigilators ninyo. Pinapanood po nila sa inyo yon. So, ang tip ko parate, halimbawa meron po kayong question, taas niyo po lagi yung kamay niyo. Kailangan po mataas. Taas niyo lang po yung kamay niyo, may papasok po na invigilators, tatanungin po ninyo. The moment po na nakita ninyo yung problema, taas po agad ang kamay. Pwede naman pong madali lang palang i-fix yun, o kaya naman po nagkamali lang kayo, mas mabuti na po yun na i-confirm sa inyo ng invigilator na nagkamali lang kayo kesa naman po nahihiya po kayo tapos hindi po natin nagawa ng paraan tapos hindi po kayo nakapag-function ng nararapat dun sa exam ninyo. So, taas po lagi ang kamay, darating po yung invigilator. So, yun, ganun. Tapos, mabilis naman sila, papalitan nila yung mouse at saka pagka ganun kasi na inire-report mo, may opportunity ka, halimbawa talaga nagkaroon ng sistema, may opportunity ka na mag-request ng retake. Pero kung hindi mo sinabi, mawawalan ka ng opportunity na mag-request ng retake. So, mahalaga po yun.
1: Yung sa timing nun, May, dahil syempre, nababasan ka na. Halimbawa, mga 5 minuto, 10 minutong inayos yung computer mo. Yun ba yung extension sa'yo? O dadagdag pa sa'yo?
0: Well, as invigilator, meron silang opportunity na i-pause yun. Meron silang access doon. Ano? Meron silang opportunity to access that. At kung talaga namang valid yung iyong request at talaga namang, at saka mas maganda yun na yun kasi nakikita sa camera na meron kang issue, di ba? So, pwede ka namang mag-request. At saka, tatandaan po natin, ang mga invigilators naman po, at saka ang mga testing center naman po, gusto rin naman po nila tayo maging successful. So, huwag po tayong mahihiya at saka maunawaan naman po nila yon, and they will try their best to support us naman po. So, huwag lamang po mahiya kasi kung hindi po ninyo talaga in-address yung problem, edi hindi po siya mabibigyan ng karampatang solusyon, di po ba?
1: Parang panghuli na lang sa'yo dahil marami ka nang na-touch na points. Ito parang general na advice na lamang.
0: So, una po sa lahat, mahalaga po na ang ating paggagawa ng decision ay yung tinatawag nating informed decision. Okay? So, marami akong nakikita na humihingi ng payo sa social media. Although may mga magagandang payo naman po talaga, pero meron din pong mga nakakalitong payo. Okay? So, ang una ko pong gustong itanong sa inyo is, tingnan po ninyo ang inyong kakayahan. Okay? Mas gusto po ba ninyo na mas komportable po ba kayo sa isang exam na ang ginagamit ay computer o mas komportable po ba kayo sa exam na gusto po ninyo ng papel at saka lapis? Okay? Tingnan po natin. Mas komportable po ba tayo sa may tao na kausap o mas gusto po ba natin na computer na lamang ang ating kausap? Okay? At gusto ko rin pong itanong sa inyo, ano po ba ang kailangan ninyo na score? Yan, okay. Mahalagang masagot po natin din yun. Ano po ang kailangan ninyo ng score? Tapos, kailangan din po malaman, mas exposed po ba kayo sa mga academic concepts or hindi? Okay. Kung hindi man po kayo, kung hindi naman po kayo exposed sa academic concept, willing po ba kayo na pag-aralan? At gaano po ba kahaba ang time o ang panahon para mag-prepare sa exams. Okay, so mga magaganda po yan at maaari din po ninyong testingin kung naaangko po ba sa inyo itong mga exam.

0: sa mga free at accessible po na mga sample, ano? So pumunta po kayo sa website ng IELTS IDP, meron po sila mga sample test doon. I-try po ninyo. Mayroon din pong mga tests sa PTE website na mga free din po para lang ma-feel po ninyo. At pagkatapos, saka po kayo magkaroon ng informed decision. At good luck po sa inyong lahat.
1: Muling paunawa na ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang eksperto, sa registered migration agent o abogado o kinauukulang ahensya kung tungkol naman sa inyong visa. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: I-download ang SBS Audio app at makinig sa aming programa sa SBS Filipino. Libre mula sa App Store o Google Play.
7: At isang oras na naman ang lumipas para sa ating programa na puno ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at laging tumutok dito sa SBS Filipino alas 10 hanggang alas 11 ng umaga oras sa Sydney. Magandang umaga, bukas magbabalik po tayo at kasama pa rin natin si Helen Quinanola. Lagi din kayong tumutok at i-follow kami sa aming mga websites at Facebook page at aming social media accounts sa Instagram at malapit na rin abangan ang ating YouTube account. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo mga kababayan.

0: Venezuela domin shiga aikin ceto bayan girgizar ƙasa da ta faru. Wani jami'in Amurka ya ce Amurka da Iran sun amince su dakatar da rigicin da ke tsakanin su bayan shafe kwanaki suna arangama a yankin mashigar Hormuz. A Najeriya kungiyar Kristocin ƙasar wato Khan ta yi shuri da ikirarin shugaban Amurka Donald Trump na cewa sojojin Amurkar sun kawo ƙarshen kisan Kristoci a Najeriya.
1: Tun ba riga an samu nasara ba kada faɗa abin da ba shi ba. In za a faɗa gaskiya ko ma faɗa gaskiya da ana zo a yabi abin da ba shi bane. Kada ku yaudare kanmu faɗa abin da ba shi bane. Muna cikin wahala. Mun musan su wasu kabarin labarin nan ba. Amma sun faɗa wallahi ba su adalci ba kuma ba su ga wacin gaskiya ba.
0: Har wayo a Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na ADC Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin shugaba Tinubu da kokarin mayar da kasar kan tsarin jam'iyya guda bayan hukuncin wata kotu na soke rijistar jam'iyyar NDC.
2: Tunda aka kafa wannan demokradiyya kai ko mulkin soja jam'iyyun siyasa ba su shiga irin wannan takura da matsi inda ake amfani da kotuna ake wato dakule su ake kuma shaki limfashin su ba.
0: To za a ji dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya ni ne Imam Saleh. Ƙarin ƙungiyoyin ƙasashen duniya na ci gaba da isa Venezuela domin shiga aikin ceto bayan girgizar ƙasa da aka samu ranar Laraba. Ana ci gaba da fargabar cewa har yanzu akwai dubban mutanen da ba a kai ga ganowa ba duk da cewa fatan samun waɗanda ke da sauran numfashi na ci gaba da raguwa. An tabbatar da mutuwar kusan mutum 1,500. Babbar mutuwaran Caracas ta cika makil inda ta kasa daukar gawarwakin da ake kaiwa. A gefe guda jama'a na ƙara fusata kan yadda suke zargin gwamnati ta gaza taimaka musu. Sai dai shugaban rukun ƙwarya ta ƙasar Delcy Rodriguez ta ce ana samun ci gaba wajen dawo da wutar lantarki da ruwan sha tare da sake buɗe hanyoyi. Wani jami'in Amurka ya ce Amurkar da Iran sun amince su dakatar da kaiwa juna har-hare bayan shafe kwanaki suna arangama a yankin mashigar Hormuz. Jami'in ya kuma ce ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar ƙwararru kan sabuwar yarjejeniyar fahimtar junar da aka kulla kwanan nan. Sai dai har yanzu ba a samu wani tabbaci daga ɓangaren Iran ba.
3: The latest exchanges of fire in the Gulf began after Iran attacked a...
0: Wakilar BBC ta ce musayar wutar ta baya-bayan nan a yankin gabas ta tsakiya ta samu asali ne sakamakon harin da Iran ta kaiwa wani jirgin ruwa a mashigar lamarin da ya sa Amurka ta kaiwa kasar hari. Har ma shugaban Amurkar Donald Trump ya barazanar rusa Iran baki daya idan har ta ki mutunta yarjejeniyar. Pakistan ta ce ta kai har-hare ta sama da ta ƙasa kan sansanonin masu ikirarin jihadi da ke kan iyakar Afghanistan. Ministan watsa labarai na Pakistan Ata'ullah Tarar ya ce har-haren sun shafi lardunan Paktia da Paktika da kuma Kunar. Mahukuntan Taliban a Afghanistan ɗin sun ce har-haren sun yi sanadin mutuwa da jikkatar fararen hula da dama. Har-haren dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wata ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta kai hari kan sansanin dakarun sa-kai na Pakistan a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar, inda ta kashe jami'an tsaro 3. Islamabad na zargin gwamnatin Taliban da ke Kabul da baiwa mayakan da ke kai har-hare kan sojojinta mafaka a cikin Afghanistan zargin da Kabul ɗin ta musanta. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Australia da Vanuatu sun rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniya ta tattalin arziki da tsaro wadda ta haramta kafa sansanin soji na wata ƙasa a tsibirin na Vanuatu. Bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar a Canberra, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya ce yarjejeniyar wadda aka rada wa suna na Kamal za ta tabbatar da cewa ƙasar Vanuatu ta ci gaba da kasancewa ba tare da kafa sansanin sojin wata ƙasa ba. A madadin hakan Australia za ta ƙara yawan tallafin tattalin arzikin da take baiwa Vanuatu. Prime Minister ƙasar Jotham Napat ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani babban ci gaba a dangantakar ƙasashen biyu. Vanuatu dai na cikin ƙasashen da ke tsakiyar tekun takun sakar siyasa tsakanin China da ƙawayen Amurka a yankin kudancin tekun Pacific. A baya-bayan nan dai an sha nuna damuwa kan yadda China ta ɗauki nauyin gina wata tashar jiragen ruwa a Luganville, birni na biyu mafi girma a Vanuatu, inda aka ce an gina tashar ne domin jiragen yawon buɗe ido. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince cewa kasar na fuskantar karancin man fetur sakamakon hare-haren da Ukraine ke kaiwa a cibiyoyin samar da makamashi, sai dai ya ce lamarin bai kai matakin da zai zama abin damuwa ba. A wata hira da fadar Kremlin ta fitar, Mr. Putin ya ce babban abin da suka sa a gaba yanzu shine karfafa tsaron sararin samaniyar Rasha da kuma tabbatar da wadatar man fetur musamman a yankin Crimea.
4: Мы проходим через трудный этап.
5: We're going through a difficult period. Yace
0: shakka babu muna cikin wani yanayi mai wahala, to amma muna koyan darasi daga gare shi. Ya nuna mana abin da zama dan Rasha ke nufi. Mr. Putin ya kuma kara da cewa yana saran Amurka za ta koma takarawa wajen shiga tsakani da zarar ta dauki hankalinta daga kan batun Iran. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, a Venezuela tawagar masu aikin ceto daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da isa kasar a yayin da ake ci gaba da fatan samun mutanen da suka tsira da ransu a girgizar kasa biyu mafi muni da ta afkawa kasar ranar Larabar da ta gabata. Kawai yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutum 1,450 a girgizar kasar, inda kuma aka kiyasta cewa ba a ga dubban mutane ba har yanzu. Gafasar rahoton Yogi Talimai.
6: A Caracas, a hankali katangar asibitoci na cika da hotunan waɗanda ake nema, inda cikin sa'a guda iyalai na ƙara manna hotuna domin ƙoƙarin neman wani labari game da 'yan uwansu da ba su gani ba. Ɗakin ajiye gawaki na babban asibitin da ke birnin ya cika makil, a yayin da kuma ake ci gaba da kawo ƙarin wasu gawakin, gashi kuma babu wajen da za a adana su kafin a tantance su.

da kawo karin wasu gawakin gashi kuma babu wajin da za a adana su kafin a tantance su a bangare guda kuma ana cigaba da ayyukan ceto da neman waɗanda suka tsira a yankuna da dama duk da cewa karin kungiyoyin agaji daga sassa daban-daban na duniya na isa kasar a kullum har yanzu ana fama da karancin kayan aiki da ma'aikatan da ake bukata don tono tarkacen gine-ginen da suka rubuta jama'a na ƙara nuna fushin su ga gwamnatin Venezuela to mai mazana yankunan

0: ila ku magance matsalar cikin gidanku?
1: Babu jam'iyyar da ba ta da matsalar cikin gida malam. Ita kanta jam'iyyar APC akwai matsalar tsaro na jam'iyyun cikin gida da ya kamata a ce in dai da mataki ne ake nan takule su, ita ma za a yi amfani da kotu a dakule ta.
0: Wace fargaba kuke da ita game da wannan shi zargin da kuke na cewa jam'iyyar APC na da hannu wajen cinna wannan wuta ta rikici a cikin jam'iyyunku?
1: Ai, akwai abubuwa da dama da kowa yana ganin cewa an san gwamnati ce, ba ma magana aikin jarida da zaka yi min kana tambayar zargi, wannan abu ne tabbatacce bayyananne, ba a taɓa shiga wannan yanayi ba. Kuma ina ne tabbatar maka tare da ƙara kiran magoya baya, wannan abu da yake faruwa babu abin da zai faru musamman ga jam'iyyar ADC.
0: Ita ma jam'iyyar PDP bangaren ta nemi turaki ta nuna damuwa akan wannan hukunci da babbar kotun tarayyar da ke Lokoja ta yanki, inda ta ce hakan koma ba girma kuraɗiyya ne da kuma ƙoƙarin mayar da ƙasar gargashin jam'iyya ɗaya. To sai dai a cewar jam'iyyar APC mai mulki, duk waɗannan zarge-zarge ba su da tushe. Bala Ibrahim shi ne daraktan watsa labarai na APC.
2: A tsari na demokaraɗiyya babu yadda za a yi muso a yi siyasa a yi zaɓe ba tare da adawa ba. Kawai su ne dai suka karaya wataƙila ba sa la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma Najeriya. Amma jam'iyyar APC kullum ƙoƙari take a yi gogayya, wanda ya samu nasara shi zai kafa gwamnati, kuma muna fata cewa mu ne za mu yi nasara.
0: A tarihin demokuraɗiyyar Najeriya ba a cika ganin jam'iyyun adawa suna fama da wannan ƙalubale ba na ƙoƙarin cire sunansu daga jadawalin ita hukumar zaɓe sai a wannan karo.
2: A'a, wato wasu ne suke yi wa abin fassara baibai. Amma ai ita jam'iyya ba ta da iko a hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ne, ita ce take tsara dokoki na zaɓe da kuma yadda za a yi zaɓe da yadda za a yi wa jam'iyya rijista. Idan jam'iyya ta gaza ko ta karya ko kuma ta kasa cika wasu sharuɗa, ita hukumar zaɓe ita ce za ta soke rijistar wannan jam'iyya, ba wai jam'iyyar APC mai mulki ba. Mu so muke a ba su rijista su zo mu kada su akwati.
0: Idan ka lura waɗannan jam'iyyun ne kawai ke fama da rikice-rikice, amma ita jam'iyyar ku ta APC babu wani abu mai kama da haka, kamar kun fi kowa ne zama wankaku shi yasa ba ku fama da rikici?
2: A'a, ba wai fin su zama wankaku muka yi ba, fin su iya sanin makaman siyasa muka yi da kuma bin dokoki na zaɓe.
0: A ranar 26 ga wannan watan na Yuni dai ne babbar kotun tarayya da ke Lokoja ta yanke hukuncin wanda ya dakatar da baiwar hukumar zaɓen Najeriya ta INEC umarnin yi wa jam'iyyar ta NDC rajista a matsayin jam'iyyar siyasa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
3: To Abuja, Najeriya har ma da yamai da ke jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata daidai. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta ce ta kama mutum 10 da ake zargi da kisan da hannu a kisan shugaban Fulani. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi mummunar illa ga yankuna da dama, inda mutane 7 suka rasa rayukansu, wasu 29 suka jikkata a faɗin ƙasar. Bayanan hukumomi sun nuna cewa an kuma samu rushewar gine-gine da asarar dabbobi da dama. Ga rahoton Cima Ilai Sufu.
4: Bayanai daga babban daraktan kare haƙoƙin jama'a DGPC da Kovac ta watsa, ruwan sama na farko tare da iska mai ƙarfi ya haddasa ɓarna a sassan ƙasar daban-daban tare da asarar rayuka. Cibiyar kula da faɗakarwa da kuma gudanar da rikice-rikice Kovac ta ba da sanarwa dangane da mamakon ruwan saman da ke afkuwa a ƙasar. Hukumomin na yin kira da sanya ido sosai tare da sabunta bayanai game da lalacewar ababen more rayuwa da farkon asarar rayukan bil'adama da aka fara samu. Kawo yanzu dai an samu asarar rayukan mutane 7 a faɗin ƙasar, yayin da wasu 29 suka jikkata. An samu rugujewar ganuwa 130, rufin gidaje da gine-gine 160, da daladalan wutar lantarki 21, tare da asarar wasu dabbobi 326 da sauran ɓarna kan dabbobi da kayayyakin kiwon lafiya da na makarantu. Iyalai 220 ne wannan lamari ya shafa, waɗanda suka kunshi mutane 1,476 a yankunan Yamai, Doso, Tawa da kuma Zandar. Don ceton rayuka, Kovac ta yi kira ga 'yan ƙasa da su kasance cikin sauraron sabbin bayanai da faɗakarwa kan yanayi da saƙon gargaɗin Kovac. Hukumar ta kuma sake nanata matakan tsaro masu matuƙar mahimmanci a lokacin hadari, inda ta kira ga jama'a da su kaucewa fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi ko kuma kusa da daladalan wutar lantarki, a kuma kore ruwan sama da ke kwantawa tsakar gida, ƙarfafa rufin gidaje da ganuwa da kuma kaucewa ƙetar ƙoramu. A guji zama a gidajen da ke cikin haɗarin rushewa, kare dabbobi daga iska mai ƙarfi da hana su shiga koramu masu saurin kawo ruwa. Yanzu hukumar ana ci gaba da tantance barnar da aka yi a fadin kasar, kuma gwamnati ta ba da tabbacin cewa ana ci gaba da tallafawa waɗanda abin ya shafa.
3: To a gaida Chimaila Isufu da wannan rahoto. Idan muka sake komawa Najeriya, al'ummar jihar Zamfara na ci gaba da kokawa sakamakon sabbin har-haren yan bindiga. Kuwa ƙarshen mako wasu yan bindiga sun kashe manoma akalla 17 a Tangarɓaure a yankin Talatan Mafara, lamarin da ya tilasta wa ɗaruruwan jama'a ƙaura daga gidajensu. Haka ma yan bindigar sun tarwatsa al'umma a yankin Bukoyam. Ga rahoton Zubair Ahmad.
0: A duk san wannan watan abu ne mai wahala a samu rana ɗaya da yan bindiga a jihar Zamfara ba su kai mummunan hali ga jama'a ba, lamarin da a galibin lokuta kan sandin jikkata da mutuwar mutane da dama. Yan bindigar dai a wannan karo sun auka manoma a garin Tungarɓaure da tsakar dare, inda suka buɗe musu wuta, lamarin da ya sandiyar mutuwar akalla mutum 17, kana a lokaci guda suka yi garkuwa da ƙarin wasu da dama da har kawai yanzu ba a san adadinsu ba. Kazalika baya ga Tungarɓaure, yan bindiga sun kuma addabi al'ummar Bukoyam, dukansu a jihar ta Zamfara, inda suka kwashi kwanaki suna kai harahari. Gama abin da wannan ɗaya daga mutanen garin na Bukoyam da ya nemi a saka ya sunansa ya shaida BBC.
5: Yanzu haka wanda ke da gidaje bakin daji ba su kwana gidajen shi. Gabas da yamma kowane wallahi ba wanda ke kwana gida. Yanzu haka magajin yana nake uwa ɗaya uba ɗaya. Zan da rabu Allah an ka zo an ka ɗauki hakkin gidansa an ka zo wallahi an ka da gina an ka buɗe gabuwar labari da shi sun kwanci da shi. Matan shi da cikinta amma ita matar ta shi sun ka shago da shi da ta hannu sun ka aje kuɗi miliyan biyu sun ka ce ba za su je da su da baba. Zan su kwanci to am yake shi gani sun ka ɗauka an ka tara an ka haɗa an ka ji an ka ruga buga da an ka tara kuɗin miliyan biyar an ka ji an kawo su cikin wannan zai zuwa ka sunan hannun su sun wuce da shi da ba sun kira sun kuma azo su kuɗi sun ci amma su miliyan takwas sun kuma na cikin tashin hankali ta yana tsoron da an ka fara shigowa cikin gida a bakin mutane.
0: Dangane da waɗannan hare-haren na ji ta bakin Honorable Yahaya Abubakar Yari, shugaban ƙaramin hukumar Mafara.
6: Wannan wani iftila'i ne da al'umma Najeriya ke fama da shi ba arewacin jihar Zamfara kawai ba ko arewa maso yamma, kusan abu ne wanda duk ƙasa ne ake da fama da irin wannan. Wanda ya fita azara shi ne na yankin arewa ɗin, kuma arewa maso yamma, kuma musamman Zamfara, Katsina da wani yanki daga jihar Sokoto. Har yanzu mu da muke ƙasa muke ganin akwai wani abun da ya kamata gwamnatin sama ta iya yi domin samun daƙile wannan fitintunu da suka ta azara.
0: Wane yunkuri kuke yi a matsayinku na shugabannin al'umma don ganin kun ba da gudunmawarku wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro?
6: A matakin ƙaramin hukuma duk abin da ya kamata a yi wanda ya shafi tsaro a Talatin Mafara ina yi. Duk ƙauyen da ka ci karo da shi ka ce musu me ya yari yake yi game da harkar tsaro, ina tattara vigilante ɗinmu da 'yan sa kanmu mu ɗan ba su gudunmuwa na fetur su zuba masu sukansu da ɗan wannan cartridge ɗin da ake amfani da shi a pump action. Mu rarraba musu mu ba su abinci da biredi da Coca-Cola da ruwan sanyi inda sai an kwana ɗaya ko biyu a cikin jejin ana yi. Na kai ni a matsayina na watse kam guda 14 a Talatin Mafara local government, sai na zama yanki na ba kam a cikin Talatin Mafara local government. Gwamnatin tsakiya da ta ƙasa da sama suna iyayensu. Mu na ƙasa muna ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi daga saman wanda ba a yi ba. Mai girma ƙaramin minista ya zo taron haɗin kan ɗan Zamfara a garin Gusau ya yi huruci cewa zai kawo sojoji 2,000 domin su daƙile wannan matsala. Ba a kawo ba.
0: Wannan lamarin ya wutar har-harin 'yan bindiga a jihohin arewa maso yamma, musamman Zamfara, ya kai intaha, inda ko a ranar 12 ga wannan watan na Mayu wasu 'yan bindiga sun kashe manoma 12 da ke aiki a gonakinsu a garin Maradun, kuma a lokaci ɗaya suka jikkata ƙarin wasu da dama. Zubair Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
3: To har yanzu dai akan batun tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutum 10 da take zargi da hannu a kisan da aka yi wa shugaban kungiyar makiyaya ta Miyati Allah a jihar a ƙarshen mako. Gwamnatin jihar Benue ma a wata sanarwa da ta fitar a ranar Asabar ta ce gwamnatin jihar, wato gwamnan jihar, ya yi Allah wadai da kisan tare da kaddamar da bincike. Ranar Juma'a ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Alhaji Arda Rusku a hanyar su ta komawa gida daga wani taro da ya shafi taron jihar Benue, wato da ya shafi tsaron jihar Benue. Abdullahi Bello Diginza ya tattauna da Muhammad Idris, babban dan margayi Arda Risku, inda ya masa ƙarin bayani kan abin da ya faru.
7: A ranar Juma'a da safe na zo na gaisa da shi, sai ya kai shi man IDP na Uhimini Local Government Area Police Division ya kira shi cewa akwai meeting. kuma ya roge shi ya je miti din sai ya kira wani mutum kuma ana kiran shi Mu'azu da Alhaji

0: da code da kike da kai duka hadda hannaye duka ba inda ba taba ba harbe su ba harbi yayi muni da yawa dukan su kuma haka gaskiya muna cikin jimame sosai
1: shin ko akwai wani abu da kuke tunanin shine ya janyo wannan al'amari
0: to tsakanin da Allah ni abu yana bani mamaki abinda yasa nace haka yanzu bifio ne ya kira shi ya je meeting kuma mun gruba dalilin meeting wannan dalili na farko bai gamsar da mu ma har ashe arba kaman shi ya tashi don barnan gona ya ji har wajen nan mun sani yadda security situation da yake wajen na biyu kuma tunda abu ya faru shi DPO din da inda abu ya faru ko wanda ya kira shi din har yanzu bai turo ko da wakili ba ko kuma yayi mamu ko da waya mu a matsayin su iyalan gidan wanda aka rasa ya she mamu ko da sannu akan al'amarin nan ciri muke ji kuma bangaren ta gwamnati har yanzu su ma ba wani wakilai wanda suka turo zuwa gare mu a matsayin su na iyalansa haidai mu ji kawai ana ta maganganu ana cewa za a dauki mataki to Allah dai ya sa a dauka matakin saboda ardo ba wai shi fulani ne kadai ba a shi shugaba ne kuma a al'umma in an taba shugaba kaman an taba kowa ne so ka gani wannan ba karamin abu bane tsakani da Allah
1: shi wannan ardo ya zaka kwatanta tasirin sa ga al'ummar fulani musamman a jahar Benue
0: tsakani da Allah ardo wanda ya san shi ya san mutumin kirki ne mutumin kuma tsayayye ne akan gaskiya wanda ko a yaushe kokari yake ya za a yi a zauna lafiya kokari yake ya gani ba a zalunci wanda bai ji ba bai gani ba kokari yake a kowane bangare baya bambanci tsakanin PP ko Idoma ko Fulatani wanda yayi ayi masa abinda doka ya tanada wanda bai yi ba kuma a tabbatar ayi masa adalci
1: kamar iyalansa mutun nawa ne haka
0: ar yana da yara 17 da mata 3 a yanzu haka
2: Muhammad Idris kenan babban dan margayi Ardo Risku shugaban kungiyar mai ta Allah da aka kashe a jihar Benue. To idan an jima shirin mu na hantsi za ku ji irin tallafi da nauyin da gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta dauka na yayan margayiyar nan malamar makaranta Ummul Khair da aka kashe a garin Marabar Jos.
3: Lalle gwamnati ta yi maganan alƙawarin tallafi ta yi ce yayan nan ba marayu bane tunda dai suna nan. Suna su ne in Allah ya da maganan makaranta da duk abin da bai gagara ba za a zauna za a yi magana za a san yanda za a yi
2: to sai ku biyo mu shirin mu na hantsi din kamar yadda nace yanzu kuma sai labarin wasanni a takeice tare da Muhammad Buhari Fage
4: Canada ta kai zagayen 16 a gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. Mai karɓar bakuncin ta samu nasara ne bayan doke Afirka ta Kudu da ci ɗaya mai ban haushi a wasan farko na 32 da aka fara a jiya. Steven Estako ne ya jefa ƙwallon a minti na 92 ana dab da ƙare minti 5 da aka ƙara. Afirka ta Kudu ta zama ƙasa ta farko da aka cire a rukunin 32. An jima da maraice ma za a yi fafatawa biyu tsakanin Brazil da Japan sai kuma wadda Jamus za ta yi da Paraguay. Kasashen Afirka da na kudancin Amurka ne suka fi tabuka abun kwarai a matakin rukuni na gasar kofin duniya da ke gudana a yanzu. Hakan na da alaka da yawan gurbin da suka samu na tsallakawa zagayen sili ɗaya kwali na 32 da suka yi. Nahiyar Afirka da ke da gurbi 10 a sabon tsarin kofin duniya da aka fara a bana, 9 daga cikin su sun fito daga rukuni. Kudancin Amurka da ke da 6, 5 sun samu tsallakewa. Turai da ke da 16, 11 ne suka fito. Kasashen Asiya da ke da 9, 2 ne suka fito daga cikin su. Yayin da arewacin Amurka mai 6, 3 suka samu fitowa. Kasashen Afirka su suka samar da kashi 1 cikin 3 na zagayen 32. Yayin da aka kammala zagayen rukuni na gasar kofin duniya, mutane 5 ne ke kan gaba wajen zura kwallaye a raga. Messi daga Argentina ne ke kan gaba da kwallo 6. Dembele da Kylian Mbappe daga Faransa kowa na da 4. Vinicius Junior daga Brazil shi ma na da 4, yayin da takwaransa na Norway Erling Haaland ke da 4 shi ma. Iran ta koka da yadda ta tsinci kanta cikin yanayi mara daɗi na abubuwan da bata yi tsammani ba a gasar kofin duniya ta 2026. Iran wadda ta yi tsammanin samun gurbin cikin ƙasashe 8 na 'yan alfarma ta koka da irin busar da ta ce aka riƙa yi mata. Togar ta buga gasar ne ba tare da an yi nasara a kanta ba, duk da cewa tana cikin rukunin da ya haɗa da Belgium, Masar da New Zealand.
2: To gaida Muhammad Buhari Fage. Samu ƙarin labarai daga BBC da kauri daya. Wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutu wanda ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin internet daya. Ziyarci bbc.com.

/Hausa. To babban labarin mu a shafin namu na internet wato bbchausa.com na cewa ko sakamakon zaben 2023 zai iya zama madubin na 2027 sannan akwai labarin wasanni mai taken Arsenal na Samonga Jaka wato ya dage kan Chelsea shi kuma Diamond ya zabi PSG akan Liverpool to sauraro karshen shirin namu ne yanzu kenan amma za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi a madadin Aisha Sharif Baffa da ta tsara shirin sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC

0: amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuba mu mwaka utaha wa 2027. Umwanya washize navuganye na Gabriel Banza Witonde ku murongo wa telefone maze ntangira mubaza impamvu ishyaka rye ryahisemo ko yariserukira.
1: Bwambere umugambo waramaze gufata ingendo ya demokarasi. Kandi mu ngendo ya demokarasi amatora ni kimwe kigize inzira ya demokarasi. Ibyo rero turabigendera ko cyane igituma twita amatora. Ariko kandi umugambwe ya PDR ntiwipfuza kubona ko mu Burundi twosasira ndava intwaro y'umugambwe umwe. Ariko kandi cya gatatu abarundi benshi baripfuza impinduka mu gihugu. Ariko bakavuga ati none ko mutaza dutore uwo hindura ibintu. Naretse twari tuvuga duti kumbure tudanicyizera abenegihugu kugira ngo duhindure ibintu bitari bike dufatiye ku migambi tugiye kuzoshira imbere.
0: Ibyo mushaka ko bihinduka ni ibiki? Impinduka muzanye ni izihe?
1: Muri rusange imigambi zigaragaje cyane cyane ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'iry'abenegihugu.
0: Uravuga imigabo n'imigambi mufite ariko ishyaka ryanyu mu matora y'abadepite ndetse n'abajyanama b'amakomine aheruka ishyaka APDR ryatsinzwe ku majwi make cyane nta nubwo ryagejeje kuri rimwe ku ijana. Uyu munsi icyizere mufite cyo kuzegukana intsinzi kugira ngo mubashe gukora ibyo mwarimu tubwiye ni ikihe?
1: Ubwa mbere ni ukubwira ko amatora y'2025 atawe yafatirako nk'ikimenyetso mfatira kuko n'amatora yaranzwe n'utunenge twinshi kandi tumwe tumwe twagiye turagaragara mu bijyanye na demokarasi politiki ihinduka ku munsi ku munsi. Kujya mu matora ntibisobanura gutsinda oya, ariko kujya mu ihiganwa aba ari ikindi kintu gikomeye cyane.
0: Ni ukuvuga ngo mwebwe ikibajyanye ni uguhiganwa gutsinda ntabwo biri mu migambi yanyu?
1: Oya, tugiye guhigana dushaka intsinzi. Nta mugambwe n'umwe ujya mu higanwa dushaka intsinzi. Ariko kuba warushije umwanya amatora ntibisobanura ko ucika intege mu yandi azokurikira.
0: Ko hanze aha bivugwa ko mwaba muzanywe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD kugira ngo berekane ko bafite uwo bahanganye muri ayo matora, ibi murabivugaho iki?
1: Ni ukubera batazi politiki turimo uno munsi. Burya abantu benshi ntibipfuda ko ari imigambwe yitoza bafatiye ku matora heze 2025 ntibakibonera icyizere amatora. Ariko si byo, twe nta mugambo uri ku butegetsi watuzanye. Umugambwe wa PDR urigenga kandi matora aheruka twaritabye n'amatora 2020 twaritabye nayo rero tuyitabye nk'iki nk'umugambwe. Mbere mukamu twateye twasabye ko n'indi migambwe yozana abakandida tuzohiganwa kugira ngo tuzogume turi babiri twenyine.
0: Andi mashyaka avuga ko miliyoni ijana umukandida agomba gutanga kugira ngo yemererwe kwitoza nk'umukuru w'igihugu ari amafaranga menshi cyane. Mwebwe aya mafaranga mwayakuye hehe? Kari naho abantu bahera bavuga bati aya mamiliyoni barayavana he kugira ngo bajye kwitoza, kandi bigaragara ko bashobora no kudatsinda nk'uko namwe mwarimu bivuze muti guhiganwa si ugutsinda.
1: Iyi sade ndakubwira turiko turavugana amafasoni, iyo miliyoni ijana ntabwo dufise. Ariko imiliyoni ijana ku muntu ni menshi mugabo ku mugambwe na mahera make. Kubera umugambwe ugiye mu matora ugiye kuniganira ubwigenge bw'igihugu, abarundi rero batari bake amasinzi bakunda demokarasi bariteguye kudushigikira. Kandi mumenye ko twatanguje n'icyo bita mobilisation yitwa inyagaze, aho umwenegihugu wose tumusaba kuduterera amafaranga igihumbi igihumbi. Ucawumva rero ko abarundi bakunda demokarasi ingene bangana niba atanga igihumbi igihumbi, imiliyoni ijana tuzotangira umukandida twayegeranije.
0: Arakoze cyane. Uwo rero akaba ari Gabriel Banza Witonde, umukandida w'ishyaka APDR uzarihagararira mu matora umwaka utaha. Umurwa mukuru Kinshasa winjiye mu mubare w'intara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro wo kubuza guhurira hamwe kw'abantu benshi hagamijwe kurwanya icyorezo cya Ebola. Kongo imaze igihe ihanganye n'icyorezo cya Ebola gikomeje gukaza umurego muri icyo gihugu. Hanyuma rero ibindi kuri inkuru tubabwirwa na Jirida Sihondimpondo.
2: Nubwo Kinshasa umurwa mukuru wa Kongo uri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi by'ubuseruko bw'icyo gihugu ahasanzwe hiziziwe na Ebola, uratanguye kumva akamotera k'icyo kiza. Ubu inzego z'uwo murwa mukuru zafashe ingingo yo kubuza amakoraniro atandukanye y'abantu benshi mu ntumbero yo kuzibira icyo kiza cya Ebola kugira ntikihatandukire. Iyi ngingo ifashwe nyuma y'uko hari umuganga umwe yafatiye indege Kinshasa agiye mu Bufaransa agiriwe ibipimo ageze i Paris baca basanga afise umugera wa Ebola. Uwo muganga yapimwe kwa gatatu w'indwi iheze. Ubwo nyine haciye hatangura ibikorwa vyo kurondera abantu bose baba barakoranyeko canke begereye uwo murwayi. Kuba uwo muganga yari asanzwe akora mu bijanye n'ubutabazi yatowe Ebola ageze mu Bufaransa, ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko iyo ngwara irandagata ku murindi urushirije gutera impungenge. Kuva mu kwezi kwa gatatu

0: su da ƴan ƙasar ƙananan yara. An baza tarin jami'an tsaro kafin zanga-zangar kuma shugaba Ramaphosa ya yi kira da a kwantar da hankali. Tarin jama'a dai sun mamaye ofisoshin jakadanci domin neman taimako a koma na mayar da su ƙasashensu. An tura jami'an tsaro da yawa kafin zanga-zangar kuma shugaba Ramaphosa ya ƙara yin kira da a kwantar da hankali a kan lamarin. Kotun kolin Amurka ta dakile yunkurin shugaba Trump na korar wata daga cikin gwamnonin babban bankin kasar bayan ya zarge ta da damfara ta hanyar takaddun rancen sayan gidaje. A hukuncin da alkalai biyar suka goyi baya hudu suka saba, kotun ta ce ba a ba Lisa Cook damar kare kanta yadda ya kamata ba a zargin. Ms. Cook dai ta yi maraba da hukuncin inda ta ce batun baya da alaka da takaddun rance da aka sa hannu shekaru da dama da suka wuce. Ta bayyana shi a matsayin yunkurin da aka kirkira domin a cire ta saboda ta ki bin matsin lamba na siyasa. Shugaba Trump dai ya ce gwamnatinsa za ta dauki matakan da suka dace domin ganin a cewarsa wanda aka ta laifi ba zai rika yanke muhimmin hukunci kan abin da ya shafi walwalar Amurka ba. Hukuncin kotun kolin da ya mayar da batun zuwa kananan kotuna. A wani hukunci na daban kuma kotun kolin ta Amurka ta ce ba za ta saurari ɗaukaka ƙarar da shugaba Trump ɗin ya shigar gabanta ba kan batun hukuncin da ya tabbatar da cewa ya yi wa 'yar jarida E. Jean Carroll cin zarafi na lalata da ɓata mata suna. Wannan hukunci dai yana nufin dole na yanzu shugaban na Amurka ya biya ta diyar dala miliyan 5 da kotu ta umarce shi ya biya ta. Ms. Carroll dai ta zargi Trump da afka mata a wani kantin sayar da kaya a New York a shekarun 1990 zargin da ya sha musantawa. A shekarar 2023 masu taimaka alkali yanke hukunci suka same shi da laifin cin zarafi na lalata da bata suna bayan da ya bayyana zargin nata da cewa ƙarya ne kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban riƙon ƙwarya ta Venezuela ta ce za a kafa sansanonin wucin gadi domin tsugunar da jama'a yayin da ake ta tantance gidajensu da girgizar ƙasa ta lalata a makon da ya gabata. Delcy Rodriguez ta ce kwamitin da aka kafa zai yi amfani da tsarin launin ja da kore da kuma rawaya a matsayin yanayin lafiyar gidajensu. Yawan waɗanda suka mutu da yanzu ya haura 1,700 yayin da har yanzu ba a san inda dubbai suke ba. Ko magananan da muke yi da ku a yanzu ana ci gaba da zakulo mutane da rai daga cikin baraguzai bayan kwanaki 5 da tagwayen girgizar ƙasar. Sai dai wakilin BBC a birnin La Guaira inda lamarin ya fi muni ya ce aikin ceton ya kasance kwangaba kwambaya inda har sojoji ke neman shawara daga farahula kan yadda za su yafi dacewa su taimaka.
1: Venezuelans coming in from all over the country to the affected area.
0: Wakilin BBC ya ce ƴan Venezuela na ta kwararowa daga ko'ina zuwa yankunan da girgizar ƙasar ta shafa domin su bayar da gudunmawarsu. ‘Yan sanda a Najeriya sun ce an ceto akalla ɗalibai 10 bayan da ‘yan bindiga suka sace su daga wata makarantar sakandare a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ɗaliban na rubuta jarrabawar kammala sakandare ne ta Neko lokacin da maharan suka kutsa cikin makarantar a garin Lasa a yau Litinin suka yi gaba da su. Mai magana da yawan ‘yan sanda ya shaida BBC cewa an kashe malami ɗaya yayin da aka jikata wani a lokacin harin. Ana ci gaba da gudanar da bincike a dazukan da ke kusa yayin da hukumomi ke kokarin tantance yawan ɗaliban da ba a gani ba zuwa yanzu. Yin garkuwa da ɗalibai dai domin neman kuɗin fansa abu ne da ya zama ruwan dare a arewa maso gabashin Najeriya inda jami'an tsaro ke ci gaba da yaƙi da ‘yan bindiga masu iƙirarin jihadi. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.
2: To a gaishe da Annur Muhammad Annur. Sai fagen rahotannin namu kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin. Kasashen duniya na ci gaba da ɗaukar alwashin taimakawa Venezuela biyo bayan ibtila'in girgizar ƙasa da ya faru a ƙasar sau biyu a makon da ya gabata. Netherlands ta sanar da cewar za ta aika da jirgin ruwa ɗauke da kayan agajin gaggawa yayin da China ta ɗauki alƙawarin bayar da taimakon kusan dala miliyan 15. Badriya Tijani Ƙalarawi ta haɗa mana wannan rahoto.
3: Matashin mai shekara 21 ya zamo na baya-bayan nan da aka ciro da rai daga baraguzai da suka danne shi sama da awa 100. Wannan ya ƙara ƙwarin gwiwar fatan sake gano wasu da rai a aikin ceton da ake yi a Venezuela. Matashi Narvis na cikin kaduwa ko da yake ba a bayyana ya samu wata gagarumin matsala ta lafiya ba. Akalla mutum 1,500 aka tabbatar da mutuwar su a girgizar ƙasar, wasu dubbai kuma ana ci gaba da neman su. Hukumomi a Venezuela sun sanar da rufe makarantu a baki ɗayan ƙasar na mako guda. An daga ƙarin 'yan sanda da sojoji a titunan jihar La Guaira musamman inda girgizar ƙasar ta barna ana kuma ci gaba da aikin ceto inda ƴan sa kai na cikin gida ke taimakawa tawagar masu aikin ceto na kasashen waje ana dai iya ganin masu gidajen da suka ruguje a gefen baraguzan ginin cike da fatan ko za a samu ƴan uwansu da sauran numfashi domin a ceto su yayin da wasu ƴan kasar ke cike da fushi kan yadda gwamnati ta tunkari iftila'in girgizar kasar ciki har da yankin gabar teku a Karabaleda da yawancin gidajen da suka rushe baki daya.
2: To a gaishe da Badriya Tijani Kalarawi daga Venezuela zamu je Najeriya. Inda hukumomin tsaro a jihar Borno suka ce sun yi nasarar ceto wasu daga cikin gwamnati dalibai da malamai da mayakan ISWAP suka sace a wani hari da suka kai wata makaranta a yankin Lasa dake karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno. Rahotanni sun ce mayakan na ISWAP sun kai hari makarantar ne da safiyar yau Litinin inda suka bude wuta lamarin da ya kai ga asarar rai kafin daga bisani kuma suka yi awan gaba da mutanen ga rahoton Aisha Aliyu Jafar
4: bayanan da hukumomin tsaron suka fitar sun nuna cewa jami'an tsaron hadin gwiwa ne suka yi bata kashi da maharan har suka nasarar ceto wasu daga cikin waɗanda aka yi awan gaba da su ASP Nahum Nathaniel Daso shine kakakin ƴan sandan jihar ta Borno ya kuma tabbatar min da ceto mutum bakwai
5: bayan wannan sinin da ta faru shi commissioner ɗan sanda na jihar Borno Siti Nazir Abdulmajid ya ba da umarni ma area commander Askira Uba wanda tare da shi da sojoji da kuma civilian jeer da su hunters suka yi kokari sun bi mutanen nan zuwa cikin jeji a yanzu haka dai labarin da muka samu daga wajen su shine akwai mutane guda bakwai wanda aka sako su a hannun ebata garin tukuna
4: kashin an samu asarar rai wasu cikin daliban ko malaman
5: mun samu complaint na mutane biyu da aka kai su akwai guda daya wanda guda ya mutu da kuma akwai ya kuma asibiti
4: to a lokacin da aka kai harin babu jami'an tsaro a kusa ne ganin cewa a kwanakin baya ma an kwashi wasu dalibai a nan yankin
5: a wannan incident da ya faru ba da shi ba jami'an tsaro lokacin da abin ta faru don sun iya kokarin su duniya mutanen nan masu nufin su suna su kwace garin ne gaba daya da shike Lasa an san cewa gari ne babba wanda akwai kasuwanci kuma an samu zaman lafiya a wannan gari amma saboda kokarin sojoji da kuma vigilance da ƴan sanda da suke wajen nan sun hana su ba so daya wannan ba na farko bane suke kawo irin wannan hare-haren yanzu da muke tare da ke muke magana akwai har yanzu ƴan jami'an tsaro a cikin jeji na har yanzu na iya kokarin su su gan sun dawo kowa gida lafiya to amma dai yanzu da muke bayani da ke bamu da cikakke yaran makarantar ko guda nawa da kuma malamai nawa aka tafi da su cikin jeji
4: To sai dai a sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta fitar ta ce dakaranta na operation haɗin kai sun nasarar ceto mutane 10 daga cikin dalibai da malaman da aka sace. Mataimakin shugaban makarantar wanda ke cikin waɗanda aka ceto ya yi wa rundunar ƙarin bayani kamar yadda suka wallafa a shafinsu na Facebook.
6: Today being 29th of
7: A wannan rana ta 29 ga watan Yuni, bayan da ƴan ta'adda suka kwashe mu zuwa daji, sai muka ji wani jirgin sama yana shawagi a saman mu. Da zarar sun ji ƙarar jirgin saman, sai su watsi. Daga bisani kuma sai muka soma jin harbin bindiga daga sojoji. Da muka soma jin harbin sojojin, sai ƴan ta'addan suka watsi. Sai muka yi ƙoƙarin tserewa. Daga nan ne sai sojoji suka yi nasarar ceto mu. Mu malamai, mu biyu ne, sai ɗalibai kusan 22.
4: Sanarwar sojojin ta kuma ce a ƙoƙarin ceto mutanen a yayin da suke ba ta kashi da mayakan na ISWAP. Soja ɗaya da jami'in sa kai ɗaya sun kwanta dama. Sai dai dakarun sun ce sun haddasa rauni ko kashe wasu daga cikin mayakan tare da ƙwato baburansu kusan 7. Har wa yau rundunar ta ce dakaranta da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaron jihar sun dukufa wajen ganin sun ceto sauran waɗanda ke hannu tare da murƙushe mayakan. Wannan hali dai na zuwa ne a yayin da wasu gwamnan ɗalibai da aka sace a garin Musa da ke ƙaramar hukumar ta Askira Uba ke ci gaba da kasancewa a hannun ƴan bindiga tun bayan sace su a watan Mayu. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa. A Abuja, Najeriya.
2: To har ila yau game da batun tsaro a Najeriya, kamarin hare-hare da kangin matsi da ƴan bindiga ke fuskanta daga sojojin Najeriya na haɗin gwiwa na operation haɗin kai a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ya sa wasu jigajigan ƴan bindiga sun miƙa wuya. Bugu da ƙari wasu da dama daga cikin ƴan bindigar sun tsere sun bar sansanonin da suke. Ga rahoton Abdul Halilu.
8: Wasu rahotanni daga yankin arewa maso gabasin Najeriya na cewa sojojin hadaka na operation haɗin kai na cigaba da matsakai.

0: maso gabacin kasar ya sanar da cewa za su ci gaba da gudanar da irin waɗannan ayyuka har sai sun murkushe ta'addanci da ƴan ta'adda baki ɗaya a yankin kuma su samar da zaman lafiya tabbatacce na dundundun a yankin da ma ƙasa Abdu Halilu sashen sanin BBC daga Abuja Nigeria.
1: To yanzu karfe 9:16 a Nigeria da Niger kuna tare da Zulaiha Abubakar daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ta internet a bbchausa.com. To gaba cikin shirin za ku je da ake ci gaba da fafata kwallon kafa a gasar cin kofin duniya. Yanzu kuwa za mu sake koma Nigeria. Al'ummar garin Kurawa a karamar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto sun bayyana cewa suna buƙatar daukin gaggawa sakamakon wani sabon salon da sanakiya akan hanyoyin mota domin hana soji kai dauki ga jama'a. A jiya Lahadi wasu abubuwan fashewa da ake zargin ƴan bindiga ne suka dasa sun tarwatse lamarin da ya ritsa da wata motar fasinja. Ga ƙarin bayanin rahoton Zubairu Ahmad.
2: Mazauna yankunan da suka hada da Kurawa da Bargaja da makwabtansu sun ce sabbin matakan da ƴan bindiga ke dauka na da sanakiya akan hanyoyin mota na matsayin matakin dakile jami'an sojoji da aka girke a yankin daga kaiwa jama'a dauki idan har ƴan bindigar sun kai musu hari wannan lamari na ƙara haifar da fargaba da rashin tabbas akan yaki da matsalar tsaro a yankin na gabashin Sokoto a ranar Lahadin makon nan da ta gabata ƴan bindigar sun sake dasa abubuwan fashewar waɗanda suka tarwatse a daidai lokacin da wata motar fasinja kirar bus waja ke wucewa lamarin da ya kai ga raunata wasu fasinjoji da ke cikin motar ga abin da waɗannan da suka nemi a saka sunan su bisa dalilan tsaro suka shaida min
3: wannan shi wani sabon mataki ne ba za su dubo sai sun ga da zai hadari ya fara haduwa za su je cikin gari haka kun san gara jama'a da sai da abin da ya faru a Bargaja na dasa wannan akiya sai suka kira su dubo sai da suna tsoro wani ma shi ya saka wannan akiya sai ka saki da su san kuyi biye ne aka samu sun samu raunin ka duk suna asibiti gaskiya
2: to ba gare shi kamar suna cewa akwai wata mota ma da ta taka nakiyar
3: wannan wata ma haka ita ma gaba ɗaya mu injinin mutan ya tashi daga aiki
4: idan suka shiga cikin gari suka kawo attack suna kisan mutane suna kama mutane idan muka kira sojoji su barayin sai su dasa nakiya wannan shi ya kawo sojoji tunda babu wata hanya wadda za su kauce daga cikin hanyoyi don kawowa ga kauyuka hanya ce wacce take ita kadai ce suke amfani da ita to haka za su zo su dasa nakiya su barayin suna tahowa da makamai waɗanda sun fi ƙarfin ita bindiga AK-47 to don haka su kuma sojoji ba yadda za a yi su kawo ɗauki ba tare da sun taho da wannan bindiga tasu ta mota ba yanzu in can sojoji na taho su kawo ɗauki su kori ɓarayi to yanzu babu wannan shi a tashin hankalin da mutane suke ciki
2: ƴan bindigar da aka fi sani a baya na amfani da bindigogi daban-daban wajen kai hare-haren da ke sardan kisan jama'a a yanzu sun fito da salon da sanakiya ko wasu dangogin abubuwan fashewa akan hanyoyin mota to koya masana lamurin tsaro ke kallon wannan lamari Barista Audu Bulamu Bukarti kwararre ne akan sha'anin tsaro.
5: Dama idan yaki ya ci gaba da kasancewa irin wannan to kowane bangare yana kokarin fito da sababbin dabaru ne na kokarin yin nasara akan wanda yake gani makiyin shi ne. Sukan dasa waɗannan nakiyoyi ne domin su hari sojoji a lokaci na farko. Yawanci in kaga wato motar fasinja ko kuma na farar hula wato sun shiga irin wannan matsala ko kuma nakiya ta tashi da su ba su ne aka hara a karan farko ba. Yan bindiga suna haran sojoji ne domin su kare kansu daga sojojin kada su isa inda suke ko kuma idan motar sojoji ce ta tsebo kaya na yaki za ta kai ƙarin gurin sojoji. Gwamnati ta tabbatar da cewa ta fito da hanyoyin magance koyar wannan fasaha ta internet. Tunda akwai guraren da zaka ga ta Telegram ake koya musu ko ta WhatsApp wani lokaci ma YouTube wato video suke kallo su koyi waɗansu abubuwan kaga wannan mai yiwuwa zai buƙaci amfani da sahihan bayanai wajen dakile amfanin da suke da shi da internet ko ma kokarin yanke internet a waɗannan gurare waɗanda su ƴan bindigan suke aika aikan su
2: wannan halin na bam dai na zuwa ne kwana 8 kawai da wasu ƴan bindigar kuma da ake zargin na goyon bayan dalla turji da rasana kiyar da ta yi sanadiyar tarwatsewar wata motar jami'an tsaro da kuma hakan ya yi sanadiyar mutum uku Al'ummar yankin dai sun bayyana cewa kwanan nan ƴan bindigar na matsakaimi wajen dasa bama-baman a yankin gabashin Sokoto da suka hada da Sabon Birni da Isa da Gurayu da sauransu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
1: To daga batun tsaro a Nigeria sai kuma na ambaliyar ruwa a Ghana. Accra, babban birnin kasar Ghana, na fuskantar matsananciyar ambaliyar ruwa bayan wani ruwan sama mai ƙarfi. Bidiyon da ya karaɗe shafukan sada zumunta ya nuna yadda ruwa ya mamaye gidaje da ababen hawa. Lamarin ya haifar da tsaiko a harkar sufuri sannan da dama.

0: duk cikin waɗanda abin ya shafa na neman taimako yayin da wasu suka makale a cikin gidajen su. Ga rahoton Badriya Tijani Kalarawi.
1: Duk da cewa kawo yanzu ba a bayyana waɗanda lamarin ya hallaka ba, amma yawancin gine-gine sun lalace. Ambaliyar ruwan ta haddasa tashin gobara a wata masana'antar robobi a kusa da dandalin Kwame Nkrumah a birnin Accra. Yan kwana-kwana na kokarin kashe wutar, inda jami'ai suka ce ambaliyar ruwan ta toshe hanyoyin isa masana'antar. Gwamnati ta aike jami'an agaji na musamman kudancin kasar ta Ghana, inda ambaliyar ta fi shafa. Yan sanda da sojoji da yan kwana-kwana da jami'an hukumar da ke taimakawa yayin bala irin wannan da sauran hukumomi na aiki tare domin taimakawa mazauna yankunan. Ma'aikatar cikin gida a Ghana ta ce hakkinta ne daukar matakan kare mutane da kuma dukiyarsu. A sanarwar da fadar gwamnatin Ghana ta fitar, ta yi kira ga mazauna wuraren da ambaliyar ruwan ta shafa su koma kan tudu. An kuma gargadi masu motoci da sauran ababen hawa su kaucewa inda aka yi ambaliyar. Sanarwar ta ce waɗanda suke wurare masu aminci su zauna a gida, kar su yi kokarin zuwa inda aka yi ambaliyar ko dai a kafa ko kuma a mota. Idan kuma gidajen su na cikin barazanar ambaliyar, su gaggauta ficewa zuwa wuri mai aminci. Sannan kuma su gaggauta kiran lamban nan ta gaggawa, wato 112, domin kai musu dauki idan bukatar hakan ta taso. Ambaliyar ruwan ta kuma janyo katsewar wutar lantarki, shi ma kamfanin lantarkin kasar ta Ghana Grid Company Limited da na rarraba wutar lantarki, wato Electricity Company of Ghana, sun kashe babban line da ke samar da wutar a wuraren da aka yi ambaliyar a Accra. A sanarwar da kamfanonin suka fitar, sun ce an dauki matakin ne domin kauce tashin gobara da lalata ababen more rayuwa, to amma na dan lokaci ne da zarar lamura sun inganta za a maido wutar. Birnin Accra na kasar ta Ghana dai na yawan fuskantar ambaliyar ruwa a lokacin damuna. Babbar matsalar da ke haddasa hakan kuwa shine rashin kyawun magudanan ruwa da cushewar su da gine-gine ba bisa ka'ida ba a hanyoyin wucewar ruwa. An dai juma'a ana kiraye-kirayen gwamnati ta dauki matakan da suka dace domin kare rayuka da dukiyar jama'a. Hukumar kula da yanayi ta kasar Ghana ta gargadi mazauna birnin Accra su dauki matakan kariya daidai lokacin da ake hasashen za a samu zubar ruwan sama a damunar shekarar nan.
0: To a gaishe da Badriya Tijani Kalarawi daga Ghana, za mu je Jamhuriyar Niger, inda taron majalisar ministocin kasar na ƙarshen mako ya amince da wasu sauye-sauye da suka shafi fannonin da suka hada da na aikin sa kai a ƙasa. A cikin sauyin, gwamnati ta dauki wani mataki na saka tsari a manyan kungiyoyi da cibiyoyi da ke aikin sa kai da ake kira furoje, inda nan gaba kowane furoje zai kasance ƙarƙashin kulawar ofishin ministan da yake aiki a fannin. Wannan dai na cikin tsarin gwamnatin kasar na ci gaba da yin garan bawul ga hukumominta, tare da ƙarfafa zuba jari a sassan da ake ganin suna da muhimmanci ga Niger. Ga rahoton Chimaila Isufu.
2: Ta wannan taro, gwamnatin ta tabbatar da dabarun da suka shafi wasu muhimman abubuwa guda biyu da suka hada da zamanantar da cibiyoyin gwamnati don inganta ayyukansu da kaddamar da dabarun zuba jari da za su iya tallafawa ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Makasudin hakan, in ji gwamnatin, shine na sa ido kan aikin da manyan kungiyoyin da cibiyoyi ke yi ta yadda al'umma ce ke moruwa maimakon karkatar da kudaden ta hanyar da al'umma bata san ana yi ba. A cewar Umar Adamu na kungiyar Renak Niger, matakin na gwamnati zai sa kungiyoyin su shiga taitayin su.
3: Wani lokacin kuna tuni Prime Minister Ahuto yake wayansu projects suna diba sun yi ƙarhin minista ma kun ba su kai musu sakamako ko suna azako su sun yi su. Dama abin da ya sa aka yi wannan abubuwa aka hidda su karkashin su, yawancin wani lokaci magyama ya yawa, handama da kudin proje ya yawa, kenan za a yi samun cigaba ko kuma ana yi samun koma baya. Lissahin da muka yi sai ka gani manya-manyan proje abin da ake kashewa kenan ba na aiki ba kawai na function na ma aka dibe shi abubuwa ne wanda aka sai aka sashi a cikin kasa za a samu ci gaba.
2: Sai da a cewar Abubakar Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu, da wannan matakin gwamnati za ta iya sa ido kan waɗannan kungiyoyi.
4: Gwamnati tana daidai ta san projen da ya zo, ayyukan da za a yi, a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. In ka san za ka yi aiki mai kyau, ban ga wani abu wanda zai sa ka ji tsoron a sa ido a ganin shan aikin nan da ka ce ka yi. Ka yi shi daidai ko ba ka yi shi daidai ba, to kenan in aka gani bai ba daidai hanya ta gwamnati, tsari wanda gwamnati ya shirya, to kenan ha gani za a ce wannan projen ga bukata ga adda al'umma na ƙasa.
2: Sai dai kuma Sidi Fodi ya ba wayi da wannan mataki, yana ganin abu ne mai kyau, sai dai kuma ya ce ai hattara.
5: Mayan projekin nan da wasu institution nan duka an hiddo su da karkashin prime minister an maida su bisa minister digital in su ken gwamnati yana son ya rage allows inda duka wasu mayan proje da mayan institution su doka kenan wannan in an duka ta wannan fanni sai a ce abin yayi kyau saboda an san kasa tana cikin wahala lalle hatara menene hatara ba wani lahani ba ne kwarai amma in dai ba a samu mutane nagartattu ba mutane da ya zamanto suna tausan kasa ya zamanto tayayya ta yi kyau su ba da kokari saboda ya zamanto duka wannan kamfunuka da proje kin duka sun tsaya kwawansu.
2: Ko da yake Gumar Muhammadu na ganin ba wata matsala ba ce don gwamnati ta ɗauki wannan mataki.
6: Don mai haunu da shuri da ya zamanto ya shigo wannan ƙasa ta mutanija shi zamanto dole gwamnati shi mai da alƙibla saman shi misali bisa hayyar kiwon lafiya eske suna yin aikinsu ko kashi muraba ne ake ko kuma dai wata yaudara ce ake can wadda talaka bai gani a ƙasa.
2: Tunda farkon wannan wata da muke ciki ne gwamnatin ta soke wasu kungiyoyi da hukumomi su tara na gwamnati da ke ƙarƙashin kulawar fada Prime Minister inda aka mayar da aikansu ga ma'aikatan ministocin fannin nukan da suke aiki don ragewa gwamnati nauyi.
0: To a gaishe da Cima Ila Isufu.
7: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'unsu sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
8: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
7: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tabka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
8: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
7: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani.
0: To madalla yanzu kuma sai labarin wasanni. Kuma kai tsaye ina tare da abokin aiki Muhammad Buhari fage ya gasar kofin duniya ta kasance.
9: Zulaiha to sanne da aiki za a ce gasar kofin duniya yanzu an yi wasa guda daya. Shine wanda muka yi magana a dazu da za a barje gumi tsakanin Brazil da kuma Japan.
0: Haka yake cikin shirin mu na rana ba.
9: Haka to an kammala wannan wasa kuma Brazil ta samu nasara da ci 2-1. A minti na 29 da fara wasan ne dan wasan gaban wato dan tsakiya na Japan Sano ya jefa kwallo ta daya a minti 29 da fara wasan. Wannan ya dan ba Brazil wahala tunda a mintuna 45 din farko ba su iya samun fasa bayan ita Japan din ba sun kai ga cito da aka tafi hutu na rabin lokaci shine kin san koda yaushe amfanin mai horarwa kenan sai ya karanci wasa menene yake tafiya daidai menene baya tafiya daidai ya danyi sauye-sauye. To a minti na 56 dauhan dan wasan Manchester United Casemiro shine ya jefa kwallo daka wanda ya bawa ita Brazil dama farke wasan kenan. To kuma sai da aka tafi minti na 95 saura in sakanni da kikoki ne saura a tashi wato dan wasan gaban Arsenal to Martinelli ya jefa kwallo guda daya wadda ta matakar kada ƴan Japan.
0: Wannan shine ya sauye yanayin
9: yawa ga irin
0: har da masu bibiyar abun ma daga
9: ake sosai kuwa saboda ai lokacin da ake ciki an yi tsammanin cewa ba za a kai za a tafi irin extra time da ake cewa ƙarin lokaci to kuma wannan kwallo gaskiya sai ta zo ta raba duka bangarorin biyu. To abu ne da zaka iya cewa ya bawa masu kallo mamaki da ba mamaki. Brazil ta fi karfin Japan idan aka ce ta ɗaiɗaikun ƴan wasa ne amma kuma sabon salon kwallon kafa gaskiya ba ka raina tawaga sai an buga an gani.
0: To fage yanzu ina mataki na gaba ga Brazil.
9: Brazil za ta tafi matakin 16 shine wanda ake cewa daga shi sai 8 daga 8 sai 4 sai kuma wasan karshe. Kai da ki manta cewa ita Brazil ta fi kowace kungiya tarihi a wannan gasar. Sau biyar tana cin wannan gasar.
0: Ingado ne.
9: Ai to ai ta fi kowa ci. To kuma bayan haka a rabanta da wannan gasar ya dan kwana biyu tun 2002. wanda aka yi ake